0: isiqi sase-Afrika.
1: Ngomsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mangangitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje. Ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-op. Yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandanezo. Iqhawuke neyami njengangazi izulu ndawo. Awungitshene phela ukuthi icula ubani lelo iqhawe la elikhuphuka ngampela. Yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandanezo.

ufana kangqondo wasi ufana kamdadi ulot ufana ngubani usibola ushewu ufana kanjoko uqagela wabithi kwanqubani bese sikujonsa amadonsi bezamdonsi magejake jamsonke kasula kwabazintsangu bese siyakuba pa pa pa kwacija kwayithela okungaziwa ungeneza soyani ngenzani ngicishe ngihlenzelwe ediphini ngihlele uduna kuthukala kwamanzini ukhuni.

ngathi kufundene eMelika. Awuzwa sidingeni ukuthi lo mfana uqhamuka kanje. Iphethe umzamo Studio M&M lapha eMidrand. Hayi ngeke ufoseke la mfana, akusoseki la. Akusoseki. Iphethe uTony kawami. Produce, just. Ngisozwa ngizonyathela, ngiphetha ngey'ntwana nje, ngiphetha ngabafana abancane, nosanivuma.

ubuso nomprofeti ikonzo ka one on one ekusasa ka ufuna udibana nomprofeti ubuchala private uzawube khona kumprofeti upelepeleke pha ejerusalema kwanto ziyenzeka kwangcongo zivuliwe pha ethekwini number 31 asigne road kwanye pha kuboda erenkini yase-eastern cape apho uthixo azawube sebenza khona baphileke abantu ezivuleke izinto okwangoku make sithathe ikhephu nje sichukumise nje umhlaba wena ke pha ngo-half past uyaqala ke siyathandaza siyaprofeta siyakusikelela siyakunikeza amandla siyakhulula and isandla sikathixo sibonakale phekwempilo.

0: evaliwe aphathele lenkonzo emantsene number 110 kumngeni road kobe kushunyayelwa ngamandla kuyobe kuprofetwa ngamandla kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobitholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka 105 rand ala ngami inkosi angazi ukuthi ukuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi aqale ngawe uJehova uvula abantu izinto eziboshiwe uNkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo ungabuthelwa
1: prophet ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga ngavula kwaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimama ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile kababa ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ayi ngani yami ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njalo uzobonga umprofeti amandla akho mayechubeke asebenze amen
2: bingelela ubaba nomama umavula kubaliwe nabazalwane ngisizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangifasele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje bangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikela ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangisingisingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona

0: ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo. Wabona baba mavula kuvanye ukuthi ubakwakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni. Naye-ke manje urayithi nje uwumuntu nasekhaya nje sewumntwana olalelayo. Namafisi lawayekade emshayile ngize ngimletha lana urayithi awasamshayi. Bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya. Ngithi nje baba mavula kuvaliwe nawe mama. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisene. Niqhubeke njalo nje nisibusise.
1: Amen baba, ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohamba ngosayisibongo, ngihlala eClermont. Baba, bengicela nje ukuthola ubufakazi, izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni le yetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo, ngafike ngaqhuma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami, lakhela khona imali namakhadami asebhenki nama-ID. Benginenkinga-ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engang

0: Uba nje baba khona omunye obengkweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwolethe namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane ayibo nangempela laphinda ngene afika ekhaya ngitshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe ekubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaze ayibuyise le mali lomuntu le mali le ebuya ngenxa yalelide ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababizwa bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. 2015. Ubona khona ukuba ufuka ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile.
2: Amen.
1: Ngicabanga lokho.
3: Ngisebusuku ngilele ngicabanga nje ngisendithandaza ngiphuma bengikhiya ngaphuma la emsamo wami.
2: Oh
1: Nkosi. Njengoba uzela uthena noma kanjani ngizokuthola kwabo uphilile.
3: Ithemba lami nje bengilibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekusekholobile bamavula kuvaliwe ithemba lami kushisa izulu ukuthi ngibe nalo sengiphilile.
4: I am from 2015. 2026 usufana nento ephelile, usufana nonyaka osungasekho.

uma udaba incwadi lena incwadi kaMarko nantu udaba lana lithi iBhayibheli kwakunowesifazane owayesegule for 12 years lo wesifazane kuthiwa ubesehambe indawo eyiningi efuna uncedo ngelinye ilanga uyezwa kuyamenyezwa emsakazweni yangakubo ubona amaphepha ezindongeni uzwa abantu bebabaza bethi abantu kukhona umprofethi okhona endaweni yangakithi khona umuntu obizwa ngoJesu okhulekela abantu ohlambulula abantu abanoxhoko okhupha amadimoni okhipha amadimoni kubantu lo wesifazane mayezwa lezi zindaba wayesiya sibuke sakhe isimo wathi lo muntu ma ehlambulula abanoxhoko kusho ukuthi nami engangisiza uma evula amehlo empumputhe kusho ukuthi nami engangisiza uma evusa abafileyo kusho ukuthi nami engangisiza sethi lo wesifazane uma ekhuluma ukhuluma nabasekhaya uthi namhlanje ngicela ukuntshena le nhlupheko engibhekene nayo iyaphela bayabuza abasekhaya bathi yini ezoqeda lento yakho ngoba usubahambile abodokotela wahamba abathandazi wahamba zangoma nezinyanga yini ekwenza uqinisekise ukuthi manje lento iyaphela wayesethi lo mama kunomuntu okuthiwa nguJesu lo muntu lona kuthi uzodlula eJericho.

wayikhuluma kwangathi namhlanje ngingeke ngithole umuntu azokhuluma ukuphila esimene adlula kusona engathi namhlanje ngingeke ngithole umama ozothi siyashintsha izinto layikhaya engathi namhlanje ngingeke ngithole ubaba othi umpilo yami iyaqaqwa kulezi bopho zobupha ngizothi kuwena mlaleli wami ushintsho selukhona wakhuluma lo mama wayikhuluma le nto kuye wayikhuluma nabathakathi bendawo banyakaza beza ukuthi nangu lo muntu esimbambe ngomoya wobuthakathi nangu esekholelwa ukuthi namhlanje uyagqabuka ngizokhuluma nawangazi ubani okuphoxile ubani othe isimo sakho ngenke salunga lesifazane babemi wayesezamile for 12 years wayezamile kodwa wathi kuyena manje ngasuka la ngayothinta umphetho wengubo ngizosinda mhlawumbe mlaleli wami kungenzeka ukuthi uthi wena mprofethi mavula kuvaliwe mina ngihambile iy'nkonzo mina ngihambile abantu abahevi futhi mavula kuvaliwe mina ngihamba abantu abanzima kakhulu wemavula kuvaliwe ngihamba abantu mina kuyenzeka ugogo kuyenzeka uthi umkhulu uthi wena ngihambile mina kodwa ngizokutshela into ibenye lo wesifazane wayehambe njengawe kodwa ithemba lalisekhona ukuthi ma ngafika kulowa muntu ngase ngathinta umphetho wenguba ayigqokileyo ngamanye amagama ngayokhonektha ngayoxhumana namandla ahamba nawo

0: to a lenin naye. Yes, kukhona umuntu owaboleka imali kuwe. Le mali wayiboleka ngenhloso e wrong. Kwaba nomkhuba awenza ngemali owayeboleke kuwe. Isidalwa sizama ukukhombisa ukuthi igetshengiwe inhlanhla yemali kuwe.
1: Yebo.
0: Siyazwana kahle.
1: Yebo.
0: Ufaka ufakazi walento le. Ngicela ubheke. Ngikubona mawuphethe imali, imali yashesha ukuphela. Ngikubona izidingo nazo ziningi, zidlula imali efika esandleni sakho.
1: Yebo baba, kunjalo nje ngikhuluma nje kumanje.
0: Into edala lokho ke baba, isidalwa sesikhombisile yona ukuthi khona umuntu owathobula inhlanhla yemali kuwe. Kodwa umuntu lona owafike ezoyiboleka kanti uyoganga ngayo. Siyabonga.
1: Amen.
0: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona kwamavula kuvaliwe ikhaya lethemba, likhaya lomprofet, likhaya lokuphila. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela.
2: Baba udokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
0: Yebo ma.
2: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali ikhaya ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
0: Wafika wazothenga izinsebenzo.
2: Ewe tata.
0: Wathola unoyimanga.
2: Ewe tata.
0: Manje into isiyenzakele empilweni yakho, ususukile kube niyiklina, wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
2: Ewe tata, kunjani?
0: Oh mntana, msiyabonga kakhulu uthi xa kusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili. Ngolo shalo mntanami, fika kule nkonzo, fika kule nkonzo, inhlanhla yakhe ikhuphuke ephezulu. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela ekhaya lomprofet.
1: Amen mprofet.
0: Yebo. Ngiyaphila.
1: Ngiyezwa ngenkonzo ezibalulayo nezimo. Kuleyo lesane ngicela ukubuza ukuthi ngingeza noma ngeleyo mhlawumbe ibalulekile ukugibela ngingakwazi ukuthi.
0: Kulungile mama, woze enkonzweni mama, siyabonga. Oh, wavela wabanqamuka umlaleli, kwenze njani ethama kanabini. Kulungile, fona fona fona ikhaya lomprofeti, likhaya labantu, ikhaya lethemba. Fona mlaleli wami, sizwe ukuthi umprofeti uthini kuye namhlanje. Kwabavula vala sakamukela.
2: Baba, ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayibo, ehhe.
2: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane, ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezimulelayezilekhosi lezitha.
0: Ya.
2: Ma ndithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata, ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani, uthe xa ebuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula, kuyambula kuyambe sesibhedlele.
0: Hayi bo.
2: Kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondithetha apha endlini. Ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho?
2: Ubuyile baba, ukhona.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
2: Yebo baba.
0: Hayi mama, siyabulela uThixo.
2: Yebo tata.
0: Hayi, fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, fona ikhaya lomprofet, likhaya lokuphila. Bantu bayaphila, bantu bayapromothwa. UJehova Nkosi yami, inkulu into afuna ukuyenza nanamhlanje. Kwamprofet siyakwamukela.
3: Yebo mprofet.
0: Yebo.
3: Lana nginephupho, ngihlale ngiliphupha njalo, ngikwamisa ukuthi ngiphuphe isitha sami okuyisona esikhulu kakhulu emndenini lana. Ngilimaba ngisiphupha ngivele ngibe nowesaba, mhlawumbe uvalo, angazi ukuthi ngabe kwenzakalani.
0: Uphupha umuntu osemndenini omazi ukuthi uyisitha sakho?
3: Engimaziyo, oyisitha esikhulu sempilo yami.
0: Uyisitha esikhulu sempilo yakho?
3: Ngithi mabe ngimphupha nje, ngiphupha na ngibe nowuvalo, ngisabe.
0: Webaba, uyazi ukuthini ukube kuthiwa kuyenzeka ngabe uyasondela eduzane ngikulekelele kukhona umuntu oganga ngani uyangizwa ukuthi ngithini
3: yezwa mavula
0: angazi ukuthi mina yini le ekwenza uthi lo muntu uyisitha sakho kodwa mina into engiyitshelwayo ngencazo yephupho lwakho ithi khona umuntu oyifihlayo bese evela kuwe evela ngalo muntu wena omkhombayo
3: yebo mphlophe
0: kukhona umuntu ogangayo kodwa ukuganga kwalo muntu kujulile ngoba lo muntu lona uganga bese yaziphendula ngoba ukhumbule baba ukuthi iphupho lisuke likhuluma izinto embili iphupho lingamveza umkakho ekuthakatha noma lingamveza umkakho ekudubula kodwa uthola ukuthi akuyena umkakho umuntu othile oqashe ngomkakho ngoba efuna ukufaka ubutha phakathi kwakho nomkakho
3: yeah
0: manje ingakho ngithi mina kuwe khona umuntu ukhehla kunokuganga okukhona lapho kodwa manje lokuganga kwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe likhuni kulowo muntu
3: lo
0: mazwi wena ukuthi uyisitha sakho
3: yeah
0: akusho ukuthi isidalwa sizama ukuveza ukuthi hayi kahle kahle lento yenu noma ngabe cha kunechashaza onolaziyo yinto lena eqalwe abantu kodwa manje wena usubona lo engathi uyena owenza lento kuwena
3: yebo baba
0: Ngoba uyishonga igama futhi naye umshongo yini ekwenza umbize ngesitha sakho
3: Ekunezinto eziningi azazenzile kumina kunezinto eziningi azenzile kumina Uthenga kakhulu izinto ezimbi azenze ebukhoma kumina
0: Yes
3: Ngoba umthatha ngodiyena obaleki sitha sami sibalekile lezi
0: Yenza indlela kehla lami ukufika kumina ungibone ikhona inkulumo engizoyikhuluma ngijule bese ngunike izinto ezokukhombisa ukuthi uyisitha ngempela noma uyasetshenziswa kodwa lento le iyakhomba iswa isidalo ukuthi lobu butho obonayo umsuka wakho kukhandwe umuntu othile
3: yebo profeti
0: ongenza ukuthi khona umuntu osecele nje wena ongamnakile osebenza ngalo muntu
3: Yebo mphrofethi.
0: Kuzolunga kodwa cash.
3: Yebo ngiyabonga mphrofethi.
0: Ekhaya lo mphrofethi ekhaya lokuphila. Ekhaya lamandla ekhaya lethemba. Fona mlaleli wami. Kwamavula kuvaliwe sekumukela yebo.
2: Yebo baba.
0: Yeah.
2: Baba ngibe nephupho engiyiphuphile ngiphupha nginikwa ngiyamazi umuntu obenginika umuntu wakhona le ndaweni wesilisa obenginika isikhwama esigcwele imali engamaphepha ngase ngiyaphaphama
0: kulungile wema uyazi lento isho ukuthini
2: cha baba ngazi
0: kufana nokuphupha usaziwayo ekuqhawula noma uphupha nje usaziwayo ekujabulela
2: Amen.
0: Leyo nto isuke isho inhlanhla.
2: Amen.
0: Ezayo kuwe.
2: Amen.
0: Yabona njengoba uthi uphupha umuntu omaziyo ekunikeza isikhwama semali.
2: Yebo.
0: Kusho ukuthi inhlanhla yakho isendleleni kodwa lenhlanhla iphethwe umuntu othile.
2: Amen.
0: Kusho ukuthi sidalwa sizama ukuthi kuwena awuphile kahle nabantu ngoba kunomuntu sidalwe somsebenzisa ozoletha injabulo kuwe
2: amen
0: kunomuntu oseduzane wemama ongamnakile isidalwe sizoqhamuka ngaye kube nento azonginikeza yona
2: amen
0: isidalwe besikhuluma nje ilanguage eqonde ngqo besikucela sithi phila kahle even nanomuntu obukade umthatha.

0: kancane ngoba mina ngizoletha kuhle kuwe kodwa ngizokusebenza ngesandla somuntu
1: amen
0: siyabonga we mama inhlanhla yakhe isendleleni
1: amen
0: kwazi bani mhlawumbe inhlanhla umuzi nje
1: amen
0: all right fona ekhaya lomprofeti ekhaya lethemba fona fona mlaleli wami likhaya lokuphila likhaya lamandla likhaya lokuguquka kwezinto yebo Jesu kwamprofesa kwamukela
1: yebo baba njani
0: mama ngiyaphila wema
1: baba nginenkinga lana ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho
0: ya
1: ngizithola ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo
0: ya
1: kumele zizibusikise ngicela ungikhulekisa kulezi engiyidlalile ziphume zonke ezixakekile
0: we mama ma ungathi uwina lelotho ungangiphani
1: hawu baba hawu ngibahlukanisa phakathi ukuningi
0: Yay! Ay ay ay ay ngiyabonga ukuzwa leso sibusisa.
1: Yebo baba.
0: Kulungile wema ngizokhuleka mama ngizokhuleka mangiqeda nje abantu ngizokhuleka ukuthi uJehova akakubusise mama impilo ishintsha ngoba njengoba ufuna ukudlala ilotho njengoba unentshisekelo yelotho kunesimo ufuna ukushintsha phakathi kwegceke.
1: Yebo baba.
0: Ukuphi nendawo?
1: Usefolweni? Kodwa njengamanje ngile msebenzini.
0: Hawu. Uyasebenza lesi sikhathi?
1: Ngisejalidini.
0: Uhlala khona?
1: Uhlala khona baba.
0: Uyaphuma yini nge-weekend?
1: Yebo baba, ngiyaphuma.
0: Ubonakala uzwala ngathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa ejalidini umdala?
1: Yebo.
0: Una ngaki?
1: Mina 54.
0: Una 54?
1: Yebo, ngiyakuzwa.
0: Ehhe. Le number le ofona ngayo eyakho.
1: Yebo baba, eyami.
0: Angizwa ma.
1: Yebo, eyami.
0: Lalela we mama, awenze kanjani uyazi?
1: Yebo.
0: Ngolo shado uzobusebenza yini?
1: Yebo ngizobe ngisebenza.
0: Oh, ngesabathu uyasebenza, ngesonto uyasebenza.
1: Angisebenzi ngesonto.
0: Kulungile wemama, yabona njengoba ngikhuluma nawe, uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
1: Aw baba, ngiyabonga baba.
0: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
1: Hawu baba, ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo. Ngikwelethi.
0: Ugqoka usazibani ngoba kuthiwa ngutele lento yokufudumala nje ngoba phela usebenza ejalidini. Ugqoka usazibani ulaje noma umedium?
1: Umedium baba.
0: We mama ngizokuthengela i-jacket kanokusho egqokwa ziqumama. Oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket uJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
1: Hawu baba ngiyabonga inkosi ikubusise.
0: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho uzothi mawufika kumina uveze inamba. Bese ngicheka le number esikhuluma kuyona la ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona ngiyakumajina ngiyakubona uhamba ukhokhoba kulungile ma sibonana ngesonto
1: amen baba
0: kodwa uthanda ubani wakabani
1: uthusile wakangqobo
0: poloba mashiya mahle angathi azoshumayela siyabonga salukwazi
1: amen baba
0: Jehova kubusise Kunjalo mlaleli wami ngithi ngiyakhuluma uthi uJehova nginikele ah kodwa Nkosi ngiyothini ngoba konke nginakho ngupiwo uwe kwamavula kuvaliswa kwamukela
2: Yebo baba uyazi khona ngikhohlwayo baba ngokucabanga kakhulu
0: Iya
2: Yebo baba

0: ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani lo muntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketha ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
0: Kunjalo kunjalo mlaleli usemandeni ukasithebe ukahlomendlini usesitenga usecretary necranskopo ngenzeka ukuthi ukwamaphumulo ngenzeka usendwethu usesitenga noma ngabe kuthi

0: inhliziyo yami yonke. Ngiyabonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizokwenza namuhla ngizokwenza ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemikhuleko nemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhle. Ungisize ngixwaye konke ukona. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Imkhuleko eyomeka nje.
1: Hey.
2: Hayi. Siyabonga kakhulu siyabonga with this day in history. Siyabonga kakhulu bosimudli mudlipu. Sasafundisa ukwenza ke okufanayo ekuseni.
3: Sasazoxoxela sibo izolo kade ngela phejele lase Westville.
2: Yeah.
3: Xoxa ukuthi ngihambe kanjani.
2: Can't wait.

Kijima, ngasikuqinisekisela ukuthi namhlanje kuseni babo kufika abawu 8 bagcineke bebanjiwe njengoba ke bebekade bekhona endaweni yasemkhomazi ngokungemthetho. Kanisaqinisekisa ukuthi nakusasa kulindeleke ukuba ukhansela walo beyitheku umnumzane uSiri Xaba bangibeke umhlangano.

0: kukhona iphathi esingafikanga kuyona bathe ama bevula ibhokisi bathola matshe ngizwe ngisakhula le enyakatho ngakithi ngizwe nje indaba ehlukahlukene uthi bathe bavula bafica ukuthi kwavulwa kwatholakala ukuthi kwangatholakala lutho entweni kanjalo babusho ngiyazi ukuthi uyayazi ukuze futhi ngayo kusuke kwenzakaleni kusuke kwenze njani esimene isikanjalo kungatholakala imuntu noma kutholakale enyi noma kutholakala impahla noma kutholakale into engingikwazi nami ukuyichaza bajwayele ukuzisho kodwa ngakithi babusho
1: ngicabanga ukuthi mhlawumbe bangangena kulokho ngoba ngikhulumela isinto sethu
0: babusho
1: ngingumuntu ophatha amakhambi
0: babusho
1: kuyenzeka futhi lokho umsakazi siyakubona ke lokho ngoba kugcine kuhlukaniseleke kahle ukuthi no umuntu ungcwatshe esontweni
0: yes
1: kodwa kulokho kuye kwenzeka kwenye indawo nje uba ubuzela ezinye iy'khathi
0: yes
1: umuntu uyakwazi ukuyenza loo nto
0: babusho
1: yes
0: yes
1: bayakwazi ukuthi abantu bangene babezokufuna bafice itshe ehleli phezu kwesigqiki bese betibukusile lo muntu shuthi usebalekile uthathe itshe ulibeka phezu kwesigqiki kwenza singambona kanti bakhuluma ngayo usephenduka itshe
0: uyababuka
1: uyababuka itshe liyababuka bona babona itshe iyenzeka leyo nto ngomuntu kakhulu angikhulumi ngezwa bethi khuluma ngento mina ebiyenzeka ngiyibuka komalume nobaba kuliwe izimpi ngingeyona ingane khona nje umalume wayephenduka i-orange ya ligingqe i-orange kanje aphenduke lona i-orange pela babona i-orange ibona
0: kodwa
1: akulona i-orange umuntu umuntu uyakwazi ukuyenza yonke lonto ngoba uyakwazi ukuphendula umuzi wakho ube umfula isizibe simnyama uyakwazi futhi ukuphenduka ihlathela iminyama umuzi ungabonakanga
0: abezengobubi
1: lo muntu mecushiwe cha umuntu uyakwazi ukufika kuleyo sigaba esinjalo kodwa lokhu kamfundisi kukhohlakala
0: babushuku induna ngizwe isho ina negama elingajayelekile ukuthi bese kwaphoqa ukuthi umngcwabo uhlehle umngcwabo akuyona into einambithisekayo ukuthi uhlehle umngcwabo uhlehlile akuyona into ejwayelekile kuba kanjani uyakuthola yena ukuphumula lo muntu lo osuke sizomphelezela la kuba kanjani endabeni cishe yokuhlehla komngcwabo ukusaziyela nje noma usicacisela yena
1: kumkhubana wona kodwa phela ngicabanga ukuthi uma ngakahlelwa kahle ngoba phela noma efihlwa kufuna afihlwe ngendlela phela uma kuzosheshisa ukuthi afakwe egodini kodwa efakwa ngendlela yesinqele kuzomgqilaza kwayikona lokho mhlawumbe kungcono kona ukuthi kuthiwa kwekumiwe kancane kusethwe umoya wakho ulindeke noma kungeyona into enhle akuyona into engishayela ihlobo ukuthi kungaba into esingathi kubantu noma uya ngayenza kusasa cha ayiyona into enhle nento eyisintu
0: ngokwesintu umkhulu kwakwenziwa njani ngibhekelela ukuthi indaba yamakhaza le indaba yayizolo le ngokwesintu kwake kube kanjani mhlambe nje uma sekuqinisekisiwe ukuthi nangu ubaba mhlambe egcekeni noma undodana osedlulile mhlambe kwakuye kube kanjani mhlambe ngokwesintu
1: umuntu nje ngokwesintu uma edlulile wedlula namhlanje ngakusasa uyangcwatshwa
0: babusho
1: uyengalindiswa nje hayi futhi namanye bakhole bakholelwa kulokho umuntu me wathula ngayiso magazini
0: babusuku
1: kuba ukuthi sekumncwabo and ngiyacabanga ukuthi leyo nto wena umsakazi yobuyela kulabantu abaphilisa into njengathi
0: babusuku
1: ngoba thina sikholelwe ukuthi ufuna kumzimbi wami wesibedlela uma usuyokhisha ubuchopho
0: babusuku
1: ukhishwa amathumbu nayo yonke into kubuye igobolondo lizongcwatshwa kuthathe zonke lezi zinto ziyokwenza amaphilisi ayiphedlela asikholelwa kuleyo nto ukuthi lo muntu usuke saphelela sibone sengazi ukuthi lo muntu
0: secuyiwe
1: yes ingakho ubona abantu abafa manje kukancane ukuthi babuye baba amadlozi aright kukancane impela ukuthi kuba amadlozi aright ngoba ngeke uze umtshele umuntu ongangcwatshwanga nobuchopho nenhliziyo yokucabanga lamathumba ngabuya beyidlozi lo muntu ngoba vele ungcwatshwe ngaphelela
0: ngathi ukuthi kwayena usafuna iy'cubu zakhe
1: wayena ubhizi ufuna iy'cubu zakhe walindela ukuthi akwinisi lotho noma manje akuyona into esingayishayela ihlombe leyo kuyinto esingayimukeli esintwini ukuthi umuntu ufuna kangcwatshwe ngaphelele ehlinziwe lokho sekuyinto abantu abayijwayelayo.

0: intenhle uma uzobuka khona abantu abamnyama sebedlulile ekushisweni njengama Pakistan
1: obusuku
0: abantu abamnyama sebe abanye sebashiswa njengama Pakistan
1: yes
0: into enyanti sigazi ngoba umlilo siyawazi usho ukuthini thina abantu besintu
1: obusuku yes
0: asikwazi ukuvuma ukuthi umuntu angavula ngene umlilo ngoba ishiliba madlula umlilo ngaphezulu isidumise phansi kodwa uyabuya lo muntu atsengishini kubanje imbuzi bula uchelele uthunga lo muntu oshisile umlilo ukufuna ukhipha imbuzi kezi uthi mina ngekho ibanje khona lekhaya ngoba uyavuka imoya ikhuluma lo shisiwe kwenzeka njani ke ngoba sikhuluma kusho umhlabathi la
1: babushuku Kukhulumisana nomkhulu sahla somdlebe babusha ngase ungumela bwendabuko uphinda beyisazi samasiko ungakwazi ukuthi ube ingxenye yohlelo ku 0687649969 0687649969 mkhulu asikhulume ngale ndaba ikakhulukazi yokuthi makade bephelezele ugina la besiyofihla ugina sifake nje ostar black bethu sigqoko black kunalezi igqoko lezi ezingathi ziwufefe eyigqokwa yisimame emqabeni ubona sebegqoke nalezo kuzophelezela umuntu ithini indaba ye dress code indlela yokugqoka masenze emncwabeni kusekumele ngizwe mhlambe ngikhiphe ubhoze noma mangiyiclean nje ku right ngibhekelela lento ukuthi mkhulu eyingeke sekuyaswe inkwamani
0: umsazi uyazi lo nto iqale ngesikhathi semncwabo lento ukuthi khokhela ukufa uthi uphila ubukhokhela ukuthi mawufa nanku umgodi wakho ukhokhele uthina leyo nto besithina sikhula ubungakhulumi nani ngokufa ngoba uyakumema ongangena enkingeni kubantu abadala bathi nje igama lokufa ngomlomo khona lezi zinto ekuthiwa umlomo uyadala
1: yes
0: manje wena njalo makuphela inyanga uyokhokhela ukuthi uzofa so ulinga uNkulunkulu nedlozi ukuthi vele kufuna ukufa lolu bumba labantu banamhlanje uyabona lento engiyikhulumayo bazobona sengathi ngisemuva nesela phansi kanti inkingi ikubona ekhanda angithi yabona
1: basontekile
0: ya basontekile uyabona lento yamasingcwabisana ngibulali inhlangano zomasingcwabisana ukuthi yonke into kule insuku zokugcina esiphila kuzona si price kudayiswa ngayo yonke into yasemhlabeni yonke into kudayiswa ngayo yonke into
1: sikhokhele ngisho amanzi okuphuza la
0: uyabona awukwazi ukulinga uNkulunkulu ukuthi uphila ubunegodi wena usukhonke ngamathayiz ukuthi ulala kulona usuzazi uphila ukuthi mawufu ungenaphi uyabona so ngamanye amazi isidalo sikuphethe funa sisheshe sikuthathe ngoba into ethandayo uyazi umuntu onomshwalenso nomuntu onegodi uyefana umuntu oyibulela kuwihlaziya lento ngesintu
1: sevele uplanile
0: sevele uplanile uyefana nomuntu oyibulela so lo muntu ke angaqheki umuntu oyibulela ngoba uyefana naye
1: babusuku
0: yes
1: emva kokuphelezela mina babusuku ubungathi umndeni wami uwathengini amankwebevu amanzampo njwane makulungiselela umngcwabo noma awadingeki inhlobo
0: uyabona nje masingayi emngcwabeni umsaza kodwa bengifuna ukuqedela la madress la obukhuluma ngawo
1: okay
0: ukuthi angena ilentele kuza noma singcwabisana
1: yes
0: iye faka yonke lemkhulu
1: babusuku
0: nokudla na yonke indlela yokugqoka nanani yilabo basingcwabisana kuthungisela ukufa
1: babusuku
0: ingakho ubona bungahambi nje ubufa uma uyibuka lento kwenziwa yini ngikhuluma ngingafiwe nje kwenziwa yini ukuthi umfana uma emithisile intombazane mayilethe imbuzi umfana uma elethe imbuzi kube kwentombazane ayikhuliswe ezogeza umuzi kuthiwa le mbuzi ayiboshwe ngaphandle kwenziwa yini umuntu uma elimele kuthiwa angangeni engageziwe ngaphandle uyabona yonke into ingaphandle angithi abantu angithi kwakwenza ukuthi ithunzi lingangeni ekhaya angithi msaka
1: yes
0: into eyithunzi akufanele ingene ekhaya angithi aba so yonke ke lento eyenzakalayo ekutheni kugqokwe kusenke kwenziwa yonke into yenza ukuthi lento le iyenzeka iphindaphindeke ekhaya kanti ngalesa sikhathi ya ngalesa sikhathi le yambuzi iboshwa lapha ngaphandle izogeza umuzi isizo ngesikhathi uhlambulula umuzi iwuhlambululela ekutheni ingaphindi yenzeke le nto leyikhaya yamanyala sivala umkhokha wayo uma ubathatha labantu badekela itafula ukuthi abangene bazodla o-Black Forest nama-chocolate ice cream.

0: babusuku
1: kushona la phakaphansi kwentaba uyolima kini wena ulima la igajja libangisha umsini akuthi abantu alifani ne right
0: yes yes
1: kodwa
0: ungakwenza futhi ungabonwa umuntu
1: yes ubengalinywa ubungaba ngumsindo kushona kagina phesheya lapha kodwa umsindo lekhaya sabangwa ayisavula iradio osahlabelela ukabase kodwa komunye umusi sikhuliswa ngaleyo sikhathi ningakho ngithi abantu bangampela bagcina ama-70s emva kwalokho abaphindanga babakhona abantu angithi yabo so uma kuwukuthi abantu bafuna sithi abantu abagcinele izinto esisho lezinto ehamba ey'jola emgaqweni la kudlula khona abantu abadala sibambene ngathi amakamera wekho ungathi abantu yonke le nto lingane ey'ncane and futhi uyayibona into iyanyukela ziphafuza ogwayi phaa sengikhulume ngaze ngayeka ngabonta eno le nto angiyijwayele ukuthi iyenzeka kule ndawo engiphila kuyona ingane encane unemiyami ngamfanwane ngina-17 noma ngina-18 ikhane efuna uyawubamba ugwayi uyacabanga manje ucishe ukuthi ngimbuzele ukuthini uma kuwumjolo naye intombazane ayinamahloni uzodlula mawuma uyabona ngoba kubuywa esikoleni noma kanye nenzani la ikhani bezoxolisa uxolisa ngoba uyibone le nto ewrong ngesikhathi saqala ukuyenza insuku zokugcina msakazi izolo ezi sikhuluma ngazo mina angi-understand ukuthi ama-2000 y senzeni nkulunkulu kunakiwa amaphara nje lawa ahlele emgwaqweni kanti khona nalawa ahlale emakhaya amaphara lama-2000 nje amaphara lawa into yazi abazali bona abayincingelayo manje ey'nganeni kuze kuzwane futhi zonke mzazo into
0: sengiyilotsekufuna
1: kumzala aphile impilo yokuxola noku-understand isimo nesikhathi kuyikhani impilo ihamba kahle layikhaya uma kuwukuthi umzala kehle impela lengane akithi nansenye nje ngiyaxolisa uzwile la ngiyaxolisa ukulinganisa ngayo ngoba kube isimo esibi umzali nabakhona emndenini bathi le ngane beyizwana kabi nonina bebedlalisana nje futhi unina uyibambe ngoswazi phambi kwethu ayithintithintithinti kodwa uyibona into yenza isimo esihluhlu kanjani isihluku uyakudumisa igrinder yayibulala yona uyakhumbula emasontweni nje akuthi yabo uma uthi uyabheka uyabona nje ukuthi lezi ya ngale kwaleyo zingaki ozaziyona sezenzinto efana kanjani manje uma uthi uyabheka ziyabhema ibhema yonke into omaphilisi ukuthi uyayibuka ingane encane ubuka umawayo umawayo uyena oyintombi ongashela kuyena ingane ngeke usenza lutho sekuyithambo umlomo umnyama uzacela izingqayishona ephakathi ngathi inje iphethwa amarabi awusa-understand nje manje ukuthi kwenzakalani iy'ngane ey'fikayo njalo efuna engabe phela ziyimbali ezoqhakaza ma kulokhuza uma uzobheka osisi laba abanolokhuzana boma 82-83 izona intombi leso uma uzobheka manje buka kahle msakazi izona intombi ayi labo maphilisi laba hayi khona ma ngoba phela abantu besifazane funa bafunde la abakhulayo ukuthi if unamadoda angaphe kweyodwa wanamadoda amabili amathathu isithunzi sala madoda ngesikhathi sakuwena siyawuxegisa umzimba khona into abayi-understand bathi umuntu akaphini ukunganywa isithunzi sendoda uphinde ukunganywa yesinye xegisa umzimba leyo nenhlanhla yakho iyabaleka kuwena ngoba zithunzi lo muntu ufika nemimoya yakhe nayo yonke into afika nayo kuwena umuntu asiyona lento oyicabangayo nje wena angithi yabona nemoya kubo nalo ufika nemoya kubo so le nto ifika ikusini uma uwumuntu uma uwumuntu wesilisa osaqonywa uhambulana nabo bonke abantu noma uwumuntu osifana osaqonywa uhambulana nabo bonke abantu eyi kukancane msakazi ukuthi iy'nto zakho zihambe kahle zonke konto ezohlale zikukhalisa ngoba leyo nto ayihlambuluki ngesikhathi ingahlambulukile kuwena ayihlambulukile nasethongeni uhamba nayo nesidalo esikuphethe nengilozi-ke kuphethe ngoba kekho umuntu ongenayo ingilozi ingilozi-ke ile sidalo esikuphethe obuya ngaso yes
0: mkhulu ngike ngabona ividiyo kangizwe behamba nje la eThekwini emarobhothini kunomunye umfowethu laphaya ngithatha indlela naye azama ngayisi
1: ngibonile lobe ngathi ukhubazeka isandla
0: kwathiwa akaqonda uzonikezwa imali sengingacishe ngikuvumele mkhulu ukuthi kukhona inkinga ekhona kule generation ekhulayo oqonda ngampela
1: okhomba ukuthi analoo
0: akakhubazekile
1: bamthuka bayambela ngibone phela adlala ungizwe kanjani
0: sinenkinga mkhulu ungathini mhlawumbe ukuphawula kuleyo nto ngoba ngikholwa ukuthi abakhubazekile akusona isimo lesi

0: Ikamalani
1: ngulamthi lengwane ne ATT ezakheni ngiyalalela izwi lenala nesimanga zalo.
2: Ikamalani ngulamthi belo ngaphethelezi ngiyalalela izwi lenala ezakheni.
3: Ngubonzi ngiyani ngilalela izwi lenala esentshethi.
4: Ikamalani ngulamo njongo emathulini ngilalela izwi lenala.
5: Kusisi singathumela ukuthi mnambithi esteli ngilalela izwi lenala.
6: Ngophumelela kanjovu esection E ngiyalalela izwi lenala diabo.
7: Uzola correction ngwayo ngiyalalela izwi lenala esentshethi.
8: Ikamalani ngune

Yebo ke bakithi, inamba ke from bookings ngiyazi ukuthi ke yabona ke mangiqeda le show so bese sicula sonke uzoba ususho kanye nami uthi 0791755628 kanti ke mlaleli ngiyathanda ukuthi ngikukhumbuzise ukuthi ungadinwa yimi uma ngabe ngilokhu ngiphinda le namba ngoba njalo nje ngosuku nosuku hlezi sithola ama listeners amasha asuke edinga ukwazi ngenkosi somnala abanye nje basuke bengenela ukuzwa nje inamba ukuthi inamba yebhuku yokubhuka ithini so uma ngabe singayimemezeli ngithi sibemezela kanye khona umuntu olahlekelwa ekhaya so ingakho ngithanda ukuyiphinda ngoba futhi khona ke abantu abaskema nayo la ngicela ukuthi nibe watch khona abantu abaskema nayo abathandayo nje ukudlala ngegama lenkosi so ngiyacela ukuthi nje inamba nje siyibambe ukuze sizofonela endaweni e-right e-ofisini lenkosi langempela sizothenga nama products a-right enziwa noma ke aphuma enkosini yethu usomnana ngeke ngithande ke futhi nokuthi ngibize ama platforms wethu kuma social media ukuze singadidiseki sibe clubs sibe la sibe watch ukuze singadidiswa abantu lapha ku Facebook King Somnala Traditional Mandates ku TikTok ubuhle besithembu nalathi love ku YouTube u King Somnala Traditional Mandates emsakazo izwe lenala FM ngibona ngama page ke lawo bakithi last posta khona nje kakhulukazi u King Somnala Traditional Mandates last posta khona izinto ezi official isikhathi ka 20 minutes past the hour of 9 kanti ke into engithanda ukuyenza njengamanje ukuthi singene lapha ke kwi-teaching kosithi uSomnala after ke le ngoma khumbuzisa ukuthi kusasa nje bakulesini ikhona face to face if amba bookings iyona ke leyo number yase-ofisi ka 079 17 55 628

0: okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukushiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ngithi nje ngizobonga umprofeti amandla akho mayichubeke asebenze amen
1: ngelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngithi ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangifasele ama-CV impahla zami zokuqoka ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikele ubrown ngasebenzisa kona kuthe ngosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground ma ngithi ngithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa umavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayiphambili ubaba umavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba umavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi begxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje usewumntwana ulalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisele niqhubeke njalo nje nisibusise
2: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohampongose isibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID benginey'nkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginey'nkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ufuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku-wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade efikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi a ubengeke azayibuyise le mali lo muntu le mali le ibuya ngenxa yaleli itshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kade ushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababizwa bonke abankweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga.

0: Lekati ngelwe na yidolo bengakwazana ukugibela itekisi nganonyawo bengigibela nganonyawo ngoba belukhathala nenkwashi. Yona nobaba kade sithandaza nje nama manje angizwa mphemu lenkwashi leni angizwa.
1: Iphelile lenkwashi manje.
2: Yebo baba.
1: Mshale nezandla, mshale nezandla. Siyabonga kakhulu. Yebo ma, bekade kunjani kwena?
3: Bengiphethwe iqolo nje ngakwazi ngisho kwenzana yabo mangihlala noma ngilala ngikhathali kodwa sengesikhathi ngiza lapha ephileni. Ngala abantu abanesibonakaliso sephupho ubaba efikile kumina elethe umkhuleko.
1: Yes.
3: Yebo ethi ucela ukukhuleka kumina engathi kufona umama umfundisi wayesethi umama uthunywe ubaba uMavula Ndwala ukuthi ucela ukukhuleka nomndeni wami. Ngase ngifisa ukuthi ngcono ngifike mina uqobo bengigula ngiphethwe ingathi nje lapha kuhambeki kodwa manje ngizwe ngathi ngagqoma ngizwa
1: ukuthi awuphume ngo aqobe ngo hayibo shade sana
2: afuna kusaliwe baphila ba
1: yabo ma wena ma wami bekade kunjani.
4: Bantu baseThekwini namaphethelo, kwafika ukuphila. Nangu uNkulunkulu yabela indawo yaseThekwini namaphethelo. UDr Mzinto ngema umavula kuvaliwe ukulethela i-prophetic night. Lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho. Inkonzo yokusa, inkonzo yokuqala ngo-6 ntambama iphela ngo-6 ekuseni. Lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho. Umavula kuvaliwe uzobasebenza nozimu nomjuluka. Kuphi khona? Emanzele, e-110 umngeni uthi ungakhohlwa ukuphatha umnikelo wekhombo ongango 250 rand nje kuphela uyitholele insebenzo yomprofeti. Umprofeti uzobe khulekela bonke abanenkinga uzolanda into zakhe ezebuyo sathane konke okudliwa isikhonyane makubuye. Umprofeti uzobe khulekela bonke abanenkinga noma ngathi unahlobo lwenkinga. Inkonzo yobusuku bonke izoqala ngo-6 ntambama iphele ngo-6 ekuseni uzolanda into zakhe ezebuyo sathane. Sithi inde 031 023 05 12 noma ku 076 664 8114 inkonzo ka 6 to 6

0: ungathini kumuntu onezincaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani umuntu
1: ingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketa ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
1: ngiyabonga tata
2: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohamba ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikeleke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqoma ngageza ngase ngiyalithatha le letshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lahlala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena

0: ubenga funa kuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese funa nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sicabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwoletha namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kithuke isimanga kufika abantwana labayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane mengifika kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela laphinda ngena afika ekhaya ngitshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe ekubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaze ayibuyise le mali lo muntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: Prophethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga mavula kwaliwa kade ngifikile izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engacondakali into eyenzakalile kababa ufikile umaye ephusheni wasithi kumina ayi ngane yami ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifama ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakhuma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele futhi njalo uzobonga mprofethi amandla akho mayechubeke asebenze amen
2: mavula ngisangithathe leli thuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngiye ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngiye ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngale ndlela kade uyichaze ngayo ngiye ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngiye ngayiwina u-10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona uMay imali yokugcina ngiyiwinile kube u-15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu
3: babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njengoba ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngconywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasutshona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right singi-right ngiyabonga baba
4: babudokotela babumavula babungena bezuke tlufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthi wasinika insebenzo zakho ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetha ekhasini ndino-300 rand ndabhetha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetha ngowesibini ndadliwa ndabhetha ngowesithathu

0: andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho, ndisebenzile ndaba rayithi, ndiyabonga baba.
1: Ngitsha ngicacela ithuba ndibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasehluhluwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngengagula, agula iminyaka nje cishe iye kwi-8, ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi. And ngaqala ngaba njengomuntu ovuka inyawo, kwathiwa nginomeqo, into yakhona yasuka ey'nyaweni yahlala eqolo, okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungene ey'bhedlela ngiphuma, noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya, lento iqale phansi, bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yanejozini ngiye, kuthiwa yanemanguza ngiye, akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha, ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlele nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi, inkinga isekhaya egcekeni. Njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo, ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila. Ngaqala nje angangakholwa, ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona. Ngempela-ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza, wafika. Hheyi, ngampela yaphuma into ngayibona ngamehlo. Kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda, into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani. Namanje nje angisazi igama lesa silwane ukuthi silwane sini, saphuma siphila. Bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha, angaze ngiphinde ngihlale phansi. Mhlambe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje, ngiyayihambela, sengikwazi nokuya kuyoyithengela emoli, sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into. And ngingaqala ngasebenzisa induku, nginovalo lokuthi mhlambe ngizowa. Hhayi, ngiyamangizwa, hhayi, umzimba uqinile impela. So nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe. Mhlambe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi yeyi, ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula. Amen. Ngiyabonga.
2: Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi ka-Dr. Mzinto Ngema uMavula kuvaliwe, kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i-stroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela la makhambi kunumber 110 Mantle Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031-023-0512 noma u 076-664-8114 noma u 064-533-512.
3: Prophethi, ngithi angibingelele, ngizophakamisa amandla, ngiphakamise ukubonga uMavula kuvaliwe. Kade ngifikile izolo, wanginikeza baba insebenzo yetshe, ngalithatha baba itshe lezimanga, ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku, ngivele ngaphupha uma washona, usena 6 years, washona njengendlela engaqondakali. Into eyenzakalile ke baba, ufikile umaye ephusheni wasethi kumina, ayi ngani yami, ngizobonga ukungikhulula, lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa. Okusho ukuthi ke baba, ngizophakamisa nje lokho baba, ngoba ukuthi

0: ngiyakuthanda
1: kuzwa halo kimbi 2023 2024 March bese ngekhaya ngiyama ngikusasa ngiqedwa sesifuku afika kunzima la hayi ngahlala sasa sanine kwa sambona baba hayi ke sane kwa lo maphutha kwathi asiwasebenzisa kwathi asibuye emva kwesonto sahamba siwasebenzisa maphutha sabonza kwesonto lokusasa saphinde sanikwamanye kwathi asiwasebenzisa mina ke kwakunzima kungingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wawasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kunje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi message waqedile hhayi abuyele esimeni ngakuhlandangumuntu njengoba nje ngiphile esaka ngiphelile esizuku kanti uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bengicela endlini encane wathi ubheka wafika wabona ukonakele nangengane kodwa manje namhlanje ngeke uzuhlo bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
2: amen awutheke kwakube semurayithi sawubona kekhona
3: yebo ngani cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami ngibonga ngiphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngimamuntu angibonga mangisizake ngifike ngifile mangifile waqhambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi uvuseni umphefumulo omuswayo nami ukuthi uyaphuma ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngasivezele ngisho ukuthi ngiphuma nje ekuthekeni kuthi angifema akusekho-ke konke lokho sengimelele ubukanje ke yamazi kuthiwa nginawo ehliziyo okay buya-ke wona ngifufule kodwa nje umehluko ngiyawubonga inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen oze uyibathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi wafuna iy'ngane zami zisophongolela ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umteshe zenza wenethu ngisibili ubamfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmelini endleleni ebhekophongo loba wapho uzathi ngibathi ngisophongo athi ngimelini lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawumagona-ke yaqhambuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi ngeziwasho kwadaya ngodaya ophinki waseculela isiwayeke lakugcwala phakathi acishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni nje ngizazama kususi bengamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yabasiza ngojusi ngabe basiza ngalojusi ongibulalayo mina bakuphuza kani kwesibingathisusanisusangithethani ngaphansi kanti akuwo sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe idabudabu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokho khona ayithela kwisifujini zizonikalena
2: no siyabonga gogo sixhayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona niwathi uzwakubulala
3: lozuthi
2: kunegulusha lapha esini
3: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyoko kwasolana bethi mama wakwayispecial nithi ngiyile bathini ukuthi bangisako-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalokho le nto ngazi ayifushi ukuthi ikophoza ngathi ikophoza amanzi sengiba nodenda kulenyukayo kelodenda kungalasithi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyakhalaza lungaqabuki lungiqeli ngize kudose ngizane konke lokho ngiphuzela ujusi lwehlile sesiboshile Mama
0: Kuthi

azofike wayongekhuculula kwafike waqhaqha ngithi waqhaqha ngaphakathi ebese ngineminyaka emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina egazini.

0: Ngiyambonga kakhulu baba uSibiya, ngisakhobela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka ukuphilisa abantu. Obunye ungenzela ijuice ngaphuzisa umusisi, yona lengangiyithengile yodwa, ngamshaya isizivalo ezimbalwa. Wengasayi ensukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena. Wakhubeka wayezinsukwini zakho, uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu. Nami esuke ngiyawubona benginenkingayo yokujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje, kodwa manje umehluko ukhona kakhulu. Uyabonga ubaba uSibiya, ngisakhwele phambili nokusiza abantu. Amen,
1: amen.

uzovuthulula yonke into phezukwempilo yakho izinto zakho zikhanye noma ngabe kuthiwa bakushaye ngesinyama esinjani na uthola umavuthulula mntanami uzavuthulula yonke lento engalunganga phezukwempilo yakho angikhathani mina ukuthi ngempela bakuvale esidulini noma bakuvale kuphi na noma bakushaye ngathi oboni yento evimba impumelelo yakho nithi mina thola umavuthulula mntanami ngizayivuthulula lento sekuvuthulula izinto eziningi kubantu umavuthulula awugcini ngokusebenza nje kuwe uvuthulula nezinto ezisegcikeni ekhaya ngokumavuthulula uyakwazi ukuthi uthele ngawo kuphuma amabhodlela kuphuma ikhophane zabathakade zihlale ngaphandle angikhuluma izwa bethu mina ngiyakutshela ma uyenza lento ekhaya uyomfonela wena uyawubona uyomfonela wena ungitshele ekhaya noma ngabe kuthiwa iyikhokwane bezifakwe phansi ziphuma zibe ngaphezulu zihlale ngaphandle uzibone ngamehlo mntanami uyangeza ukuthi ngithini kusho mina this is major prophet DK sibiya isahlulampisi ngadlangadla ma-1000 isilwane samandla siyofela emandleni uhulu ngibukani ngoba mina ngiyihlo kwakho ngihlo kwami ugadla bethithiza uswahla nomprofethi ophenduka udondolo kwabaningi unkulunkulu ngithumile ukuba ngusize unkulunkulu ngithumile ukuba ngikhulume izinto eziprofetho phezu kwempilo yakho unkulunkulu ungigcobile ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho woza ngusize impilo yakho ngeke ifane unamandla unkulunkulu engimkhonzayo uyaphumelelisa unkulunkulu engimkhonzayo uyanqoba izinto ey'bonakalayo ney'ngabonakali ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho noba kunini na zakhe lisikhathi fika ama-product kahlale khona ema-ofisini ethu lalela le product ekade ngikhuluma ngayo umavuthulula ubiza u-R550 kuphela uzitholele wona impilo yakho ngeke

0: ukuthi akulekelele uyabona ke ngikhathele ngobaba obaba ngempela ubaba ongababi akafuneki ngitheni le bullet yobaba ibullet idubula ingqothovu yomama yabona uma ubaba afuna ukwazi ukushaya ingqothovu ngempela ngoba phela umama abazi ingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bangizwa ke njalo baba uthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihlele ngayo ubaba onesibhamu esingadubuli angimfuni ubaba mina othi magitshelwa asuse umama amsuse eThekwini noma sorry amsuse emtuba noma amsuse empangeni noma amsuse olundi noma amsuse kwaNongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle eDokodweni engakafiki naseThekwini ngeke ngeke kuze kwenzeke lokho fala ibullet ngisho kuthiwa ke manje bathini abantu bathi wena njanjana usekuphinda ube yindoda ngithi mina ngizoba yindoda ngizithi ngithini ya thola ibullet okay baningi ke lama product engikhuluma ngawo ama product
1: Sawana, sibe unjani? Mama sengoje. Ngobe ufuna ujuice ngaqina ngutholile. Wasebenzisa baba nomahlulule. Indlela ongisebenzele ngayo ngiyabona leshuko nasemzimbeni ngiyabona leshuko. Ele ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ngisebenzisile ngaphinde ngiqhubeke emfuthi. Awakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlamula ekhaya. Kodwa nje ngizwele ngokusebenzisa ngokuthulula ngibone yami yamalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisana ngoba khona futhi nawe ngisebenzele khona kunomkhweyana obezovela uthe ma kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuphumelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubeka ney'ngane ey'ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uza khona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula kwathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesaze sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafe ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years ngesibhobo esingiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa bengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma langaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa naye iy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu uyabonga ubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
3: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela imanga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizoba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya

0: Emhlukane nawe, ngiyabonga baba uSibiya.
1: Hey, sanibona guys. Hey. Akukhonzi nampilo nafuthu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Andekuthini uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayeyile. Aseyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya. Aye nami ngahamba abantu angaye kumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami, ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi into ongayiqondi. Prophethi uSibiya ntshe sibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje wathi ngahambe ngiyochela, ngigeze ngiqhume, ngigeze ngichele. Hayi, ngangayikholwa le nto. Hayi, ngoba phela ngihlayekile bafithi, ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyinesi. Akuhambi kahle ngisho iy'ngane ey'nazo ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyiwo kwavuleleka, ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Ayibo bafethu, akhona abanekhansela eminyango. Ngiyabonga babu uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba sengililahlile nami, ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine. Nezingane zakho uzifundise. Kuze makuphele imihla, sale ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngofakazi. Kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa. Abantu abami ba-right, bayasebenza, bengasebenzi nje. Usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, ayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga mphezi.
0: Sanibona nibalaleli, gama lami nguPhinki, ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3. Ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele. Ngishiye ney'ngane ziyincane. Ngawukwa-introduce-wa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce-we ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona, abenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.

singalele kuzo zonke indawo sanibonani uNkulunkulu wami makanibusisepha nganilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni njengoba bengishilo nine free consultation lapha nakakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngi checka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibanga usiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisa leli thuba ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ibuka ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayiphambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti bangakupromote nakukupromota barejista bapromote abanye wena lokhu bela itoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizoyikusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela nesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi uNkulunkulu ngithumele uba ngukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangela idika ngakanani inomonakalo ukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese free consultation okuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mnungaphuthelwa-ke sebenzisale lithuba ngoba ngisho ubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi bakuyasi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe sekuwena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze makuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole makuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijusi yethu isespeshalini bakwethu ijusi ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho for 300 rand uyithole bekuthi khumbula ukuthi phela ijusi i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena uma ukhiphe i-300 uzothola ijusi ewu-2 yebo kunjalo yinhle le nto wayidinga konto wayidinga ufawunyele bhajasi lubongcono lomkeke olungagezwanga right unkulunkulu wasembusweni bakanibusise wakhohlwa sithi amaprodakthi ngohlukahlukana kwazo nomavuthulula eyi umavuthulula siyabonga ngampela usenze izimanga naye umavuthulula ngampela impilo yabantu iyalunga impilo yabantu iyaqonda khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elingu-250 ibhengela lakho izitha libalulekile ibhengela lezitha ukuthi ube naso ngoba izitha kuba kuvuka nje izitha nazi uba ubulala izitha nazi uyayizwa leyo nto uyangizithingithini ngampela kunezitha eziningi ezenzeka ngey'ndlela zakhona ney'ndlela zazo wena ongazaziyo uyabona abathakathi babevuke ma uvuke ekuseni basuke sebekulinde ngemgulelwa ma uvuke ekuseni kathi bekugadla bekukhafula benza lokhuya nalokhuya uyadinga ukufikeleka mntanami uyayidinga into ezohluma izitha zakho uyayidinga into enamandla kunezitha zakho ekwazi ukubulala icebo lesitha isitha singakafiki kuwe ma uthole nibhengela ke mntanami ibhengela lekusiza kakhulu igama lonqobuzitha uthole njengo-250 rand kuphela bese kuthi ngampela futhi enye i-product ongakwazi ukuthi uyithole ngampela yeyi bakuthi ungakhohlwa thola kuma-1000 insebenzo leyo.

0: 4. Bese siya kumhlaka 5 ke sesikhulumela kakhulu ngomhlaka 5 inkonzo yethu enkulu lapha empangeni nomprofeti usekhulumile ke ngayo ngicabanga ukuthi ke usuna wonke ama details apheleleyo ngenkonzo yangomhlaka 5 elapha ya eTown Hall kwaMasipala yebo phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 6 to 6 bese siyadlula siya kumhlaka 6 ekseni lapha ya Olundi umprofeti uyobe khona eofficeini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo yebo enze nawe futhi ke i1 on 1 ngomhlaka bani ngomhlaka 6 siya kumhlaka 8 umprofeti ukhona kwaNongoma lapha ya eNongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekseni ngomhlaka 8 umprofeti ukhona eNongoma ini mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 0796551813 kanti ngomhlaka 9 umprofeti Sophongolo ePongola Country Lodge akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko olubeke phansi ngiyakuthembisa ngomhlaka 9 umuntu Sophongolo uthuma umprofeti ukhona bese kuthi ngomhlaka 11 sise ofisini lethu ke emtubatuba kwamadolo center esaluni kwanomi ngomhlaka bani ngomhlaka 12 i-office lethu empangeni lapha ya Union Street e-building laka Kenneth lapha kule passage enefinish ungene ukhuphuka i-TBC office number 2 yes kanti ke asikhulume ngosuku lwanamhlanje ke namhlanje ulwesihlanu umprofeti ukhona empangeni njengoba kulwesihlanu nje ukhona empangeni umprofeti uzokwenza i-one on one uzokukhulekela uzokunikeza iy'nsebenzo akugcobe ngamafutha engcebo uthole lonke uhlobo losizo oludingayo namhlanje njengoba kuwulwesihlanu nje kanti ke kusasa ngesabatha usethekwini ke siyakwazi lokho shaya ke ku 0796551813 0796551813 inamba i-office umprofeti leyo shala noma ngasiphi isikhathi mawuthanda futhi uyawhatsappa mawuthanda uyayisenda i-SMS kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sizokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana WhatsApp ungcono right ke mawufisa ukukhuluma nomprofeti Qobo ungamshayela yena ke ku 082 0981 2 82 pindele 082 0981 2 82 sikhumbuleke insebenzo kwaNongoma zilapha ya enumber 88 erenki emasekisini aya esigubudu yebo ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke usekuso uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwaNongoma bese kuthola undi eofficeini lethu ezalapha ngakatepha uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Tenant Building phezulu lapha ya office number 2 bese kuthi emtubatuba madolo center lapha ya esaluni kwaNomi bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo sesokuphake la i-number e-office makuthi yaqala ukulalela udinga supplier ngakini kodwa ke uhlabisa unayo supplier ishowe Nongoma sorry uhlabisa ishowe i-Fryhead lapha e-chemist kwamaphakathi ingwavuma uPhongolo yebo i-Melmoti i-Kranskop isitenga indlomodlomo yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo osupply okwenye indawo ke ushaye sikuposele insebenzo yakho kube umbuso wodwa amen
1: hey sanibona guys hey akakwenzi nampilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu uzongisiza ngiyahlangana ngenye ilanga nje ngiyahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi mawuxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya